0: Yuhu, wala na ba lang. May mag-intro na ko yurta. Yo, yan nga rabir kayo, na ko, yan yurta ngula na, gagal nga bira, yaka wala niya marir dya. Yo.
1: You na mir daw daw listeners. Merry Christmas to malang marka pero yung ngayon mo. Katur dya nga rato ka rom, yako yam limurong bukmak ko, na yung area ngor kam daw, ngor natin nito muli balang nun na to scamming DL Australia dan ya scam nga idual pero yung uli ka di ang baladarok paki mayali nyala yun duka nun na yo so dili di dun yali murto daw marti lakaran namin. Ngunit ni na kunyur ngo maringgi kuruto mereo ngunit nga niya ka na kun scamming barko po yung ngayol ngay kani maringgi na ka ngunit happen ka ngunit ngay room scam yako ni ngunit yul ngo ngunit ni ka ngunit ni dimulak brand name dito buryo na yan ka ngunit ni tuguya nga nguni nga scam ito nguni di report scam watch lil ka wakay nguni to budi yan nga mapengkul no kingal ni kalakal mula langgal nguni ni transfer rupia nguni yul kal mula yul ngwal nguni ni yakam maringgi aja yan na kurna makamak dalipun ngurwangan namir u social media kurna kon Facebook kurya pala niya yakara maringgi yo ka natyan nito na kun ngulin nuna to rupiah rom go scamming yulto ngunin ngula yulong ngayon expert malang ngunin yulong ngayon wala lang ngung darok ngulin nito meli nama gamaram ngunin ka scamming nuna nito marangi kong bank na nungo ka filing nito complaint Federal Trade Commission awal malah kacura pala nito ka ngayon tamgal ki copy malah ngunin ngoy di ngunin na ka scamming ripun nito ngoy niyan freezing la rupiyan count na tuloy na kung four things nga raya ko yang ngunin nga nakadao dali manang na kung searching limurong kuguling ngayon limurong ka na kung doala ka na merdao yo kangunin na kung dobalang natyan do scamming miri yul ngoy na personal information na kun nungo to ka baki muni ni to trust pala lang na kun yan bi yuwak na kamar doon ang panyol mo muni di muni ni ngole kawangan na nukal wal niya muni di malayol mo kari wala to online count nukal bank lil kamar ang ilo wala to nungo rupiah ka kabulo wala to yurta account lapmaram nukal yan yakoy nindo ka wawon ni na kana mala nungong ni na kon phone plans mala ka contract ni na kon no kalya kol mala ni ka ni mara mala chama wala ya tung ni ka ngara ko un mer na bala to ka na kon wrong way na baki nung na kon license number nungo ka na ta nungo ni expiry date mala card more date of birth nungo address wala mini ka ngoli na kon ni na worry point count details ka full yako ni credit card number wala niya malangon ni ka using niya wal tukang ni nguni rin mala information pala manangir na karupian nungo ka worry po wal tukarupia hindi mir mala na kun kiri mala nukal card information do credit card to buy kana ngula mala na kun yun no kali ako lil kabulu wala to gari na kun accessing wala to ka government online services mala na kun Centrelink pala nila kun MyGov ngara dal MyGov mire angara bala kun bawa er grupo yor mo wala da ko ngara scamming mire wala yor mo wala information everything da ko ngayon bala ngon hindi ko lungi bala da ko makitap na nan Centrelink po yun ayun doka ni Centrelink ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon ngayon di pala niya na kung barari mire ngay do walga yuwal ngay kadal happen yul ngwal darwa walgo yul ngwal ngwal goroto mire walga bay di walga it ngwal mala yul natya na kung ito hindi bala nung bala niya yung malang turo natya nito ngunye kung kayun nakul bala nungo ni happen bala niya ide wali mo maringi yur ko malaka happen natya ni to gunga yon nguli ni maringi guru to mire yungo ni nganya ka scamming o if nuna ka scamming nakul yur to ni kadali nga mangarany nindyo na natya report nito nguni ide room yur kal payment transfer system mire wal mala don dia company ngayi mune wal mo kapala niya fraud mala nama department mo don niya kalik mo mune wal mo kapala niya ngun kalik mo mala na kon ngupa ngupan fraud ya ko mune ni baki nungo ni key card o bank card o na yaka o bank account nungo ni bill maranara na kon rupyo scam wal ni grupan information report bank kan lukin kan ni bondian bolo ni tong ni di report scam major credit agency wal mala yo kadole na kon ngoro mo first lot of daw ngara kania ko yang ala adal mo to music nga ma

0: So, ngunit din ako na murukan dao, lakar na meron ngunit.
1: Nalkyan na ko nito, ngunit na kong balang nito, manak maran na meron ngunit na naka-scamming deal Australia ngur. Yo, katalan mo ito pulong ngunit di malamit yung room, lakar na meron. Ka ngunit na makayot nga ma, I hope makanakun dal enjoying, katurang ngunit dao, bilin ako important ngay doon jawa nga dya. Katunay na ko limur to lakar na meron na, nakun nungut ngunit rupiah, wala lungan meram. Ngunit na to scamming deal Australia. Tahu itu nupa. Pengut tungunin nak kunjungi en rupiah nungurungan maram. Jadi an nak kunin tu maringgitir, nungi mistake tu. Ya balanya, if nuna scamming, marga nitu kanguni bulun, kamaringgin nena. Yo, kanu yuko dual marga, ya kake wau nene, kau kaja nak kunin kamaringgitir diang. Mereka nalayak palang ni bulo, ngunyi palang ni tu, yala lang ngunyi malak maran na mire. Nungo nga itu ngunyi bilian yu lungo ka try ring ringi map uang gait ngun. Ngurukki rom go scamming go yaku. Ninyo na kun ngunyi maringin, ya palanya. Ka report na yan nito na kun duali din. Nawi kaldual kam ACCC wal. Ngunyi din nawi ko ngay kadal dara yaku diak Australian. Competition and Consumer Commission gumala. Katpoli na kuno mo kanunyala kaya namin. What you have to do? Nagtiyan nito ngulin nuna to scamming. Katun yedi yan na kuno Australia. Katun yan na kuno mo kanama na kuno knowing or area ngur na. Na tunong ngulang rupee. Nungan mo ramal ngurungur yedi scam dumala. Ngulin nuna to diyal yan na kuno scamming Australian. Tuno pa dawin. Paling uturupi awal rungan meram nungo. Yurian do ngurungi ni room do meringgit tere. Maka ni tuking nguni bulung uja ritin ni nguni balam nguni bili yorongo. Nungo toka ringi-ringi map o yorongo lawang gai ngo. Nindu meringgin. Nakun kakal o nan ngo. Tika yung katulela lami cik kakal ya lakaram nan ngun nawiku ngam scamming mili uja. Yo. Ka ngulit nungo ngay nguni happen. Report tayan ACCC wal. Doon yung ikastayan po na ko, Australian Competition and Consumer Mission. Doon yung malawalal. Rukunong kalin nito form niya jama, ka-complain niya gama. Ka na nakon nito ngula rupiah rungan mamulin na to scamming niya. Ngang doon waray nito, walalang, yako reverse transaction ko wala to rungan mamulin na rupiah. Kanguli ni kabaki nguni gift card bala niya miri nuna scamming nito ring yung mapungkulong ni company umala gift card miro marka nung walto kurupan rungan maram rupiah nguni ni nakon bayi nguni ni gift card company wala lang nguni kalakaram nito nguni nuna nakon scamming marka walto nguni ni rupiah nung rungan maram kawa kanya nakon na tungula nung manangi rupiah nguli scama maringi nukalangaw BSP number o deal na kon Australia. Doal nung daoin. Unauthorized malang ni bike mo nito ka nama. Debit malang ni direct ko lang ulit ka gulok ton rupiah. Count mo malang nung kala unauthorized yung maili. Bayan mo ni kibimishin mo rupiah di gulok mo. Ka direct how ka mo lang ni di gulok ton malang nung rupiah bing mo ni nukal count mo. Muni bala niya malang nito ka sometimes marang maram nukal bank mo. Ngara marang maram ngarakin ka lang ngara bank mo. Kamanual bank mo. Garing map ngara wala lang. Kaka. Muni konsen ngarang urka mula langgar wang ngayengkal operator wal yurung wal jaman beri wal kabikan ngarang lakaram tuwal ngarang kangamu mala tuwal yaka mala authorizing bui mala yaka ngarang yuran na diak transaction ngu diak ngarang yaka yuran na guluk tunara rupiah main bakti tumalak mawan nambil mala ngayengkadal mariki rupiah ngangay ngunya lakaram ngunungi ninyurung woy jaman beri jaka menuat peng urja ngunungi ngayengkal ngundal balawala daku guluk tunara ngayengkal jali usamu yang ngunungi Afrika pala ngarang ngunungi ngamain bilang ngayong ni company lakram malaya ako ngarang ngayong ni puturong or ngamun malang ngarang ngunungi ako pala rabe na ya kapahe ngong ngarang kidwali ko yang dunga ngarang wala lang di ako nung ni ibigyan lang kong ngarang ka sometimes ako ngunungi to bala niya happen wala to na ko nyumukulin mala banks mala til Australia mo nuna hangang dun nawik ko mala verification mala bala niya sigticha mac ID photo ID ya pala niya malang ngurugi kung ka yun ramal kawal to nungo try rungan marmuni di rupiah. But ngulin ako ni yung wal gurupan scam awal PSP number malanungo, ka count number, yaka nito ngulin ako
0: ya ikor kung bayang abili ngulong ni di room tungo tiyak ang ayman ang gire rupiah pila yung ni din nakon tukuro pan doon yung marang ng alak kala ngay ako PSV cap naman ni ngay to kaya ni yung galakan yep yun if ni nakon ni yung wal scam wal grupo pa ng din ngoy ni information ani kala yung tun ni bawalan ni kala yung ngay do payang ngulong manang yung ngulong ni PSV number yung cap number yung lokal bank po yo rupiah nung ngayon bigok dun. Muni rin nga ilaw to kayan nakon galakan rupiah o transfer even. Nakon nito yung mo transfer nukin gal ni account mo. Kurutu mire wal rupiah kabakin nito nang ngurukin kurutu mire o PSP na baga account na baga ngunin yung ngurukin bilian. Nandiyala mara naro. Paing mo nito muni ibakinan mo nito yalalagan mo manangir. If ni kabawalan ko yaka. Kana wala lang ngunin niya tura last lak ka lang ngunin bakal ya wala lang scam ako mala wala to ka phone guru nung text message yun na ngula lak ka lang price uti ka rupiya bina o makwal to repairing map nung o ka bichan dito lak ka lang ka brief wala to social media kuru nung message yun kanyo matu ya ka ngunin ngurung hindi malamari wala kumirir ka ya bichan yun kat tuan lemurung malalur kun tahu ngarakannya aku yang ngandil di nyari yang ngur lemurung kuya kuya ngandarau bili darwa yur ngu malal lemur ngulikan akun menang malan damir ngaitu ka yur ngu lemurung ring map scamming mir katua li tahu lemurung katura ngonja kurri ya kawin yo kangakul ya buka zemakan tol katau tau show yur ngu radio ngur

0: Yo, yol ngomala. Tanda mga nga ama. Kaya gawa nga. Yol ngu ready yao nga. Nay kung nga yaga namalanyo nga. Yol ngu orang tango. Napagam. Rira kayo raga tango ya. Tango. As ready yao nga tango. Yuro malapal mi malabana. Baman ko yung mala. Banda naman doon family yung mala nga ama. Tanalin. Mga rin maprali. Amagay kum tanalin. Na naman doktok. Uyak ka. Pinitanal ka tango mala. Palanda mala jahal mi. Yan ako. Banda nga rin naman ngayon. Tanal nga rin yun. Kawir pum. Kayak ka yun. Pinitanal ka ngayon. Tamdang nga chiling mo. Manik kay mala. Yun ngayon ngayon. At yan ako ngayon nga ko nam numalin. Yo.
1: Yung wa radio wa. Rupia Maru, telephone number 1800 89 9769. Bulawanga 1800 89 9769.
2: Yo, ngara nyako, hango, ayong ako dangara, era ringo, ora ora gara, papurun, may mengundara ko, komat. Ngadi mengodara ko tatoy, kawako mengodara ko kalpo. Nga manu maka yungo wereo, diya irkala, kayo lingon.

0: Walam dango kawarmok na 7 PM na.
1: Yo, nami ribok magyol ngo. Numaganga mayol ngo radio news.
2: Yo, bookmark. Ngaray mo kadal silbiya ngulpidich. Kadwan niya nga rato daw numalang grupan politics update ngunong ruki di na ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngay ngunili di kan seat ngor yun nga rirwar pala, Mr. Goyola, kaya ngunit na kung ngay ngunit niya altin ngay to being ready ka yupto na. Ka war pala na kung Mark Goyola, nawi wala lang ngunit ngurukin din na kung ngay ngumirir mar wala lang na kun hindi wala lang kang ngura ngay ngo kung kayo na raw yun ngo bili ngay ngunit maringi ngunit limurong na Rom yo long olemule ka gumuro dal manak mam gangro king on the Rom going na kon yo long rights ko malanga ikan ngone le de jen gar yo long Rom go kaya on going na kon ngai ngone bichan wa ngakam ngone ngai ngone kuna ra yon ngone de jamay because ta kon ngone ngrongi de Rom do to Northern Territory government bayngo walal na kon ngole ke butoro bichoro kamak maktor yo long Rom go kayo long voice ko limorong. Ngurong ide room do ngayon ngun yun go yupton dya. Kunara yun dya jaman. Ka ngun na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal kriwapton war pala jamaw. Hopefully ngay to ngun nilidin na kun nangoy ngay jama margin niya maramin ka ngay to ka na kun still kung ka yun yan yun ngun. Katiyang ngun bala na kun doli di seat of murka ngay yun go lapto na ka by-election ya to ka September 12 to ka nakunyawon ngole mo news ko nga ma ngoni nga nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkere wapton seat ko kuyok iwar ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jelkere wapton ya mao seat of Mulkaw. Kangon din na kun kalay ba pari ngor galing ngor. Kadoli din ay goyok, marigil mo rin ngo. Toli ngay ka family ngay itam galiwin ko. Galiwin ko po yung ay doli di. Kawarpap mo rin ngo maringi ka background ngo di ki di goyok ko jama o ngay kan jama dili health ngor, nurse ngor, male nurse ngay. Ka jalkri waptun ngay ka ngay to jalkri ngupan warpalan na kun ngoro ki di jama o. Yul ngo limurong kung kayo na ngay to limurong represent yul ngon mertin parliament ngor. Kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by-election ya ka September 12 to. Kabala niya.
0: Yo, thank you numalang ko. Butter ito daw tambal yul ngon ready early.
3: Yo, namin book pag friends ka families ton ya daw nyumukulin bing real tinto yung napurungal ready early nabodo announcing numalang. Uning ito Rio Tinto mine plan Dorayon, naman ito walal to Jama Mining, Lis, Wangaw, Mala. Ka daray numalang do, ka napurong Jama Mirio Mala. Daray na po nito nama, Wanga, Marking Boy, o Bandit Boy. Ka sign Mala, Lechukung Nango, ka Barriers Mala. Dol Rio Tinto ngor, napurong ngayang o lechuk mirga respectful ka continuing napurto, communicating numalang kalo. Marga na porto rambangi kunga yon ja mangala palmiro ga wa nga wattangu mala munin ni jal pulo dao dipal ni do contact number lel 0492415285 kabulo ara to dorak kam number gam 0492415285 o dipal ni to emailing walang govcommunities@riotinto.com Kabula Raka Malasna, govcommunities@riotinto.com Kabalanya, thank you.
4: Hi, my name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM Yungo Radio.
2: Yo, R&B in the Makadunjangamaga, hip hop Yungo Radio.

Hello, ngaraya ko naipiri, kumana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan mo, kan numa ko ngama yung radio

Yung mga marakoy nga rin, James Bayong, diyalin na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned. Diyalin na kulma ka nga may 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

0: I'm Camilla Derry Managat, and you're listening to Yolngu Radio.
1: Ya kota ng ayaw ta ng kialo, maram tulaka ng tao, abela niya, na pa World War II ba na, ay ngajil ba na talang in milingin bi ay talang in ya kong ay Abadakar in an iron untan and run a lane. Mutan, Malcolm Ballon. Ballon up, oh, I don't want Galen, no long lit. Galen, you look to man, long other. My and then go play with them. What on Yako? Murong, oh, I'll check in Nangoran. Gawari, what? Wari, Pungro. I dig a row. I'm a lung at a marble valang on my own. You knock all while I go, Napalamido. Our ping. And a vocal curtain, I am up on the belly. World or two, no, I don't want. Calvin would jerk to man on a bow, passing. I'm a lung, no, and kandar ng nalang on kolumadit kolumadit ang room palan jurukto na nalang tambalan o yan jurukto larakalan jurukto unalan nalang on anab o nalang on nalang na ngoron talkikin upan na anab o kuritin yung rongaroli anan Tala arwanan. Nalang on. Sensin pa na. Inan mo na po. Ayurk na nalang lan. Unalan. Unalan ang uom ba na po. Nalang on nga kol. Nan great chiningan. Nananan booming malingin bin. Nangala na po. Biyali. Nananan nulong yun. Or if the no long in ka dalmanawing udulmo pilay panalaya ng uduli anapu abat na sensin ba ka wali po malayo lang ka sensin nun ba panalaya punga ka chingolol kimboro yo ka pili anapu Ako aman, kalki nalang mulong upan, akara kung nga pagibarakan yun. Amin, epos, naipi, manapan minan. Abijanam, bilayin, huwangkay, seaplan, bilayin. Turiwa nalang na di booming na, napay, paddle ship na. Kawari po, clean daya ang dahil. Kalki suho nga. Yo, kalki booming na, open na, dalibala mga naliyan. Maribot ngoro, yumukunin cruising na nalang ngoro, dalibala, mongoling ngoro. Nangalalaya, nan urikong ngoro, dyan, loyo man. Dalibala, dalibala mga naliyan. Di, wangay play, dalibala. Yo, After BLM, kajinalan din ang escape it na. Dan kalupa, dan paipay. Hebrew ay, inan. Amin. Kawari pa amin, unal inan. May tiyan. Yo, abala niya, tao, kawari pa niyong ko. Lincoln. Thank you. Nang ko. Listening ko.
2: Yo, ka welcome. Tango yol ngo manikay wo awa.

0: Mangaya, 6 o'clock in the morning. Jarak unai.
1: Yo, nama dia Bookmark Yolngo. Nama kangama Yolngo Radio News.
2: Yo, Bookmark. Ngarang muka dal Sylvia Ngurpidich. Kaduan yang ada tu dao, nama lain grupan politics update. Ngunung ruki di nauk ko sit ko mulkau. 10 years ko ngay ngun nilidi kan sit ngor jin gari ruar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngun nakun ngay ngun nijaltin ngay to bing ngay di ka yup to na. Ka war pala nakun mak Goyola. Nawi walal ngun ngur kiri nakun ngay ngun miri mar walalang nakun hindi walalang kangura ngay ngun kung kayo naraw yul ngun bili ngay ngunde maringge ngunde limurong na rom yul ngunde limurong ka gumuro dal malak maram ka ngunde king ngunde rom go inakon yul ngunde rights ko malangay kan ngunde li dijen gar yul ngunde rom go kaya ngunde inakon ngay ngunde bichan wang akam ngunde ngay ngunde kunara yun yang ngunde di jaman because takon ngunde ngurungi di rom do to al Northern Territory government bayang ngawalal nakon ngunde ki buturo bichuro kamak maktor yol ngo rom ngo ka yol ngo voice ko limorong ngorong ide rom do ngay ngone yon ngo yupton ya kunara yon ya jaman ka ngone na kuna kun do yala lang ngomiri na lang ngay jal krewapton war pala jamao hopefully ngay tungon nili din akun nangoy ngay jama marginya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yon yan yol ngon. Kati yung bala na kundoli di seat of Murka ngayon ko lapto na ka by-election niya to ka September 12 to. Ka nakunyawon ko limon news ko nga ma ngunin ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jelkere wapton seat ko kujok iwar. Ngay ka ngurki di jaltin ngay to ngurki di jalkri wapton dia mau seat of Mulkau. Ka ngun di din nakun ka laiba pari ngur galing ngur. Ka doli di ngay gojok maringi limur nan ngo. Toli ngay ka family ngay tam galiwin ko. Galiwin ko po yung ngay doli di. Ka warpap limur nan ngo maringi ka background nan ngo deki di gojok ko dia mau ngay kan dia ma dili health ngur. Nurse ngur. Male nurse ngay. Ka jalkri waptun ngay ka ngay tu jalkri ngupan war pala nyo nakon nguruki di jamao yul ngu limurong kung ka yun na ngay tu limurong represent yul ngu nmerkin parliament ngur kaya kawalal mo ngun ngun ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabala nya
3: yo thank you numalang ko buturik yun daw tambal yul ngu ready early.

0: Yo, ngaran yaku Fabian Ravica, ngaman makaryul ng radio, 88.9.
1: Yo, ngara Jackie ngulore, kuyula, yul ng radio, napuan dalawang namin, tiyal mapro, yo lingon chuchuch na.

0: na mi ribok magyol ngo. Numaka nga mayol ngo radio news.
1: Yo, bookmark. Ngaran mo kadal silbi ang ulpidich. Kadwan niya ngara to daw, numalang gurupan politics update. Ngunong ruki di na ko seat ko mulkaw. 10 years ko ngayon ngunong lady kan seat ngo jin gari ruwar pala, Mr. Goyola. Kaya on ngunong nakon ngayon ngunong jaltin ngay to being ready ka yup to na. Ka war pala nakon mak ko yula na wala walal nguning rokiri nakon ngayang ngumiri mar wala lang nakon hindi wala lang kang ura ngayang o kung kayo na raw yul ngo bile ngayang ngunin maringi ngunin limurong na rom yul ngo limurli ka gumuro dahil manak marang kang roki ngunin rom goyin nakon yul ngo rights kumalangay kan ngunin li di jengar yuro yul ngo rom go. Kaya ngayon ngayon ngayon ngayon bitya nga nga kam ngayon ngayon ngayon kunarayon niya ngayon di jaman because takon ngayon ngayon ngayon di rom do to al Northern Territory Government ba yung walal na kun ngayon kibuturo bituro kamakmaktor yul ngayon rom ngayon kayul ngayon voice ko limorong ngayon ngayon di rom do ngayon ngayon ngayon yupton niya kunarayon niya jaman ka ngunin na kunakun doyala lang umiri nal ngay jal krewap tun war pala jamaw. Hopefully ngay tungun nili din akun nangoy ngay jama marci niya maramin ka ngay tuka na kun still kung ka yun yan yun ngun. Katiyan ngun bala na kun doli di seat of mulka ngay yawun ko lapto na ka by election niya to ka September 12 to. Ka nakunyawon ngole mo news ko nga ma ngoni ngay nguna yul ngo wanga yul ngo ngurki di ka try jel kre wapton sit ko kujok iwar ngay ka ngurki di jel tin ngay to ngurki di jel kre wapton ja mao sit of mulkaw ka ngoni din nakun kalay ba pari ngur galing ngur ka doli din ngay kujok maringkili mo rin nga tuwali ngay ka family ngay tam galiwin ko po yung ngay tuwali di. Kawar pa mo rin nga maringki ka background nga deki di kujok ko jama ngay kan jama dili health ngur, nurse ngur, male nurse ngay. Ka jalkri wapun ngay ka ngay tu jalkri ngupan war pala nga kung nguruki di jama o yul ngo limurong kung ka yun na ngay tu limurong represent yul ngon mertin parliament or kaya kawalal mo ngon ngon ito ngay voting ya by election ya ka September 12 to kabala niya.
0: Yo, thank you naman ko buturi ko daw tambal yul ngon ready early
2: to wali barak taro wa yul ngon ka merited redicton diphtheria ay dial community or yul ngon malaka redicton diphtheria ay ngunin bala niya na kon infected jiti rumbal ngor o korak to ka jiti merer ka bala niya nito yakamen makum ngir yun maram nito jakin marka nunay do ka family nunggo kalmom dipong re diphtheria ngor rere ngor towal jakin walal kan ngorong ngomere goro par jamar koleo towali jakin ngay to ka kalmom ripo malarere nito maram doale jakin every 5 years. Diphtheria jakin nito free maram diale white pill jama mirmala kamariti kumenitilil walal to gurupan diphtheria ka flu po jakin. Kangunenika kuyanga munenika ririkton diphtheria mariti bala white pillil kawangi walalang check up ko.
3: Yo, namir book park friends ka families tonja dao nyumukulin bingo real tinto yu naprungal radio lil nabodo announcing numalang. Uninge to Rio Tinto mine plan Dorayon. Naman ito walal to jama mining lease wangaw mala. Ka daray numalang do ka napurong jama miri mala. Dara ina po nito nama wanga marking boy o bounded boy. Ka sign mala lecho kung nango ka barriers mala. Dol Rio Tinto ngo napurong ayang lecho mirga respectful ka continuing napurto communicating numalangalo. Marga na porto rambangi